0: began to act the part. Contraste mo sa buhay ng marang sa, yan ninyo po paghaprakay, masundilo ang nasaksa, pagsakon mo nasaksa, namasukha ang matira mo nasaksa.
1: Kasi ito'y isang dadyo ba'y piling mo nyo, ako, pati ba sa unit, ang kipi ko nyo.
0: Ang tamira rupi yun na napani ang usay ko na, silaan magkira po sa atyata mga palay para mo po.
2: Kung pani mo na lang ang unit, ang kata mo, kasi, sukatan, ordinat, sama maksudin, rabbahu guning palukarong.
0: Yes, Arvidi, sukatan mga kaansami, Vidi, yes, Arai, nasapani, bakal niya pabihiyak na.
1: Kit, samyaw, aling palukarong, hindi kani mga naman.
2: Sa mga pani balok, na ang sakarakong, ay ito pati sa babatong.
0: Pani